0: Mokilogo, Hazo Town Tahupadan, on Sisam Tahupadan, Tikit Tanakoi Sotunipun, Jam Kotu Tahupan Minit Dongosubang, Aisana Subai, Ikosari Ban, Bos Kanazan, Sabah VFM, Baikot Finasi, Oswao Tumaimo.
1: Demay no jam ka vahu 4 minit na di dadongos vabid pagunta ko. Sumusot itin hozo nga bidi no tip di taon si zam nga padan. Nakatahib no timpu no nongo teko hozo no tip di taon bahang nga padan. Ditino di bay no may takoday si zam nga padan. Tentu dah kiva pisu vazan tapi naik ko kalalahan no do mengutip teko pagampot tu nizon untuk timpu di pagumuan hozo no tip di tahun bahong padan minum guna do iay tanda live band tini mungan tu nizon om kagumuan na po di do bay no doon ka babago iti aton bahong padan kagumuan na di do tumanod the keyboard kamay di hobby pa di bago na bay no to kiva di do AI take a computer kamay di iyan na piso vazan tumanod do timpu timpu di na vazan take a ning kakotan timpu na di do bay no kinamata ko tihazo di tone si zam nga padan tapos na ko ngabi iti na po nga mantadi Eustatius John Ginuli posik no suto na nasa di Eugenie Omok au monansog diaw kinawa to ko

Hazo. Tapi naik kong abih Hazo man tadi Marius Iok na inong audio sudi. Tapi naik ko iaitan izyaw kaginavan ku Om Tauvino kaposizan ko masa painsikul di Elizabeth Aplunius. Apa ngayti Hazo kong ako na balit tadi mo abalit po ko.

Tapio, tapi babal, buli, puno intorakina balo, ruli-ruli angin duol rainan amental, suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalesia, babal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok ang karaja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli, rayu sembala rainan ang wasa kapuam polis.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot nukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman.

akapanay ka ki. Ahinta na ang ibit rapuso taka apiha ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu pataponso ira lakawan nulumbak patun ra pansor nulumbak ang suang no kolesterol ra inan.

0: Limang aminit, yak nga lapon mo yung ratukir nuoro. Ang paliyong rin tokintok no sungoy tumanaw, rangiliw ra saya to no nyamuk edis. Kinamimin nga liha.
1: Ezon, isten sabah si kurtizon. Ikinyo liliut pangampinan kapang keselamatan ser ralinjoban serangon pagun sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan manayang am mampasino. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin ralilut ololok 1,334 km, napalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Sempurna, Amtawau. Eskom magalung ralilut ragitio, remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Tapi dahil ang tambalot ko nga wik kumsanan tatuang kumadagay tayong sanan humba ko napad tatuang dabayan nati titatuang tanaw kaisa. Kahopadam duo tulan kahopad 2002 na hopadam manam. Pansin ko kung madi DJ Dexter Rasidi minang ambalo tiga selimbahan boros murut tanpa susut titi gisam jam ko padam duo pitang atuang insan po nakano ko kasiwatan dat mambalot na kayo yo LP Rapi Alpinos e po ang po sa hatus walun hapad minute pagi yung balutan takot tuang benedi makinangot ako da sinding-sinding muli sa ginawa. Kano da tumanod ka sa limbahan diti, maya da WhatsApp. Maya da frequency, siyam na pa dam 2.3.

FM, ponong atisan ko silahon. Inapot kayo ng nasuway nga tumanod at frequency at kinanano kayo. Nogi RTM click. Am tanto na po id Astro walu turu kusong. Suway ko id kasalimbahan Mitilombus maya do FB. Am lagi TikTok. Id Sabah VFM Vigood. Ampus ko mata data sa kadung na kayo di po ampus. Jam ko po data tuwang nung ay saot kabalingkangan na piramutan. Nga papanahon to ko kasari at babayan papasusuy kasarahan. Ang kanada galuhad papailang share ko sa limbahan na Mitilambus maya ada FB o maya TikTok. So ay kumanahak torhiyan. Take a like. Bang pagulo nila kana kinungho to ko wa sinding diti kadisay di au ku asu au kadi Jesse Salimon.

0: Yolo dit kanun sumbangan tunai Rahma STR, kanun sumbangan asas Rahma, Sara, seginumud hatus hepedem 5 ringgit sembulan. Nunu komediolo.
1: Konsikahan PMX, tumayan na doon kineng kawasan pitalod kapanahakan Sara, mantad hatus ringgit mene hatus lima na hupod, kano akod mamulik kakamat om nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamakiulo, munang katulod anong kapailaan pinalambus di Luguan, Muntiri, Malaysia, id Sara Lambulan Jawan 2,000 doon na hupod om turo. Konsiko PMX.
2: Magumo tambalan to konti nga kadiginwab ka arlansanan penrong oi tama ko ikanday lungkuan kasalimbahan diti ka ba kalansanan dat penrong oi tama di ginwab dat kasalimbahan to tong benang asunudan gya pakinongo kanta usup bi senang tetuang sagit madru masam gya nga lebih sagit no kontinu di jiga andesang kuro kasagit mamisunod ko yung kuraha ko ngayong ngayon tawan hinad po nang nakayo to ina po at ruminik at ako dahitihid konti ditino nga moris po moris labos ang pagulod suahon ko tambalot hila id FB rahiyan akong papailah dito yung sanan makikinang o tambalot it penrangot tuang benedti diti it kapahingatan tongos mo ng garod dahil pinalabos dito kaupisan meteorology Malaysia di jam ko siyam tatuang di bayna kapadam duo tulan kahopod 2,000 dun hapadam manom ang kapahingatan tongos mo ng garod diti kapahampit panagi dat pagun tako pagun sabah ilan na pangitisan katanabon apon sakid bofat kuala penyo tambunan sipitang suk mambakot kaningaw om nagitenam damat nila idsandakan kapahampit dat kayo ng telupid ang nagi paitan. So ay ka idwatas pisang puruan labuan. Ang kapingatan tungkos mo ng garo diti, kagirat ko sa gisam na jam kahapadam duo, pitanga tuong dat bayna. Oh, kanil Lin V, Selangor Rumasam DJ ka. Magkita ko yung Robert Berto na kapagulumin ay panuaw dahi tihid FB. Kadalihwaid papailang ti kasalimbahan miti lambus Robert Berto. Ang naging manahaktor yan ni Florita Lasubang Laurentius nga kita kunagi ya Ipol Eric nga winti. Ponsikaw Ipol Eric i mamasan dat kapisanangan kumantinsanan kalansanan ng lidas nga wik kadao. Ponsikaw minensilian nga iti nagi suay kay Fedlis Roger Mekle Ignacios. Bah, sinding pati lambus pamalihis nombalan kuno manta di Felix Don sutonan bunga talundus pinempatan ni Mary Intiang o mi Junis Korom.

Bahom harhot. Pira-pira pa sinding isa marika tajam kohopod. Nung orohian kau dat memaramut dah di tigonti. Mahada ada sana nga piramutan. Anu dat memaramut dah mentok dat papasusui kasarahan dah kayo. Jam kohopod dat tatuang. Gisam jam kohopod dah misa dat tatuang. Pagulo dat makin ang otak ako ako sinding arhiyan ako na ipaila na kayo dat it arhiyan dat pong kapason so ay kahitihid kasalimbahan miti lambus dat FB yung nagihitihid TikTok kano kano gid po lambus pason patod pason maya dat WhatsApp it kusong iso siam apat siam kusong turwalo turwalo. Kusong isa siya, mapat siyam kusong turwalo turwalo. Patadan na kayo dot nagere, pasan ka. Baha iti dua sinding light dati iti it light tau toko norongo mintutun tanak wago manta di Patricia Subal sutanan dot risoso kawan lama pinempatan di Justin J. Atin nami Janisa Saleh pamalihis poti lampus.

0: Hai tupinai, nak roko, ahuyan ko bo. Munda dorong po bo sekira dahuyan. Harap timpo, au takaw minog da terusap. Nga magano takaw na po timpo mundorong. Au minog tasadu, au minog dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takaw. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung niyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.
1: Ampun sih kau datang. Tapi dia ngawi ikan kala menahak terhian, like, share. Detit. Kasalim bahan miti lambus maya di FB yang menagi maya ditit TikTok, komposi ko izan pinapa ilang kasalim bahan miti lambus ini. Aruhian aku nagi dat papa ilo da kayo ditit gatang-gata mentok da tadaw suab harada tiit aruhian na may potamu da gata kay da suab. Balay takod muntang amno kada ingkurhat gatang-gata dat muntak suab ti

pagulo nila makinangot ako pa katul sinding ang pailawan ko nagiya kayo ang dadandad ko po dat gatang gata te sinding pati lambo sa panga ilan au ku ilan ko au ko nagumuli manta de Christine Aston sutanan tupus di Ronaldo pagi teko rekimara.

Ano kayo nun manahak o gumukasanungan? Akan ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano? Milad onon tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pangawit ta kanon. Milad akan sayrayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to ko sinansasa kayon dit labid asiriba. Kapungupup po po guru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawaan na kayo nun, manahak waya, lobby agayo, kumadkalidasan ang sektor, pumutanaman po guru.

0: Bapa gulu dahara pemelawan man ku poso tong kombolutan hit FB tu kita ko i Neisilian saya pori marajun i marajuhan posi ko marajuhan ni majakong majunah nagi itau fatsiau saya po Ikle Ignatius mi Roman Range ko pisanan tu tong Roman Range iti nagi itambalut ta ko i Jasimindong mi say Koyok men. Mhm. Kalasanan na tumilambos penrongoy Koyok men harah sinding milang-bilang ta kita ko. Mi Fedlis Roger imunah kapang kapisanan tutung di JLP kapisanan kumaraja kada ko si ko muna. Nakuruta ambalot hilad. Kala. Etid keselimpahan mi tilambos me TikTok. Posiko. Charles Leginon nga hitin lagi Matilda Monuit suahan kundi na iwakon may ko pa ramita ti pamalahawan may agal harap pamalahawan takita ko. Hello, kabisa na ang tatuang tabinay. Hello,
1: hello.
0: Mm-hmm, kabisa na ang tatuang
1: kabisa na nga ang tatuang kumadiya di JLP
0: engka nagi kumadiya tabinay posi ko
1: ba may agal na po.
0: Harap nakararasam po ng hina, di ba na?
1: Oh, nakararasam di titangado. Asapo, tama na rasam di titangado ya. Na, natado na di tinay ya.
0: Oh, natado na di kayo. Paampo, harahat pa susuyan na titong pa na? Pailang ilangan?
1: Harahat po, hiya nga. Kahit nakorong ako kudit kapailan dat gatang na gata di tinuom. Kaya mumbali na ikagata di ham. Pag di da da tilim ipada di gulo pa tong osyaw pumunong nga ano-ano na datusin dat may pamutong kagin ako kung magati titi kisukud-sukud ako pa tid mamunong DJLP.
0: Sanong yan o yadit garas-garas na gidhara sukud to tolu di aratukod.
1: Yan naman dari ko pa nga ano mati kalagot ka may pamutong yan o
0: minsir-kinsir pa nga ano mila.
1: May ako pa patindok laman nung no, di ka lang nga kisukod ako eh. Lang nga doon ako pa may kanit ang paruli nga makikaruhang ako ng latangan ako ng mga hap doon nun na.
0: Ayan na
1: ba si, manda si ako ng kapit haba eh.
0: Daw-daw na kalasanan na dat at ako ito guya lidas-lidas tarimo.
1: Yan na madali ko pa yung karahiyan ito eh. Ang pasusuyan ko ng pantitino nga, tibay natin sarahan ko, DJ nga, minanalipon nga yasip na ditino, may nagkasarahan that haron na init DJ tasanong yung mamarami sa talipon, at kadang-kadang matigatid, haro hi DJ, kontak na, todo mga galubay na ito, hari sa ito nga. Mamaramit na pamalahanom. Kanan na dyan nilunag na manalipunom. Weh, napisak ko na talipon ko sa Pinay. Madap ko na ti ay sa kasarahan. Ay, mamaramit sila. Lo, kanan siya.
0: Mamaramit bagay nga harakan tagya kabalingkangan at piramutan.
1: Ang tao nagigade. Iri pagya ko pia. Kasarahan ko na pantibay na nga.
0: Pamay na.
1: Ina pagyadi gulo pa hilo pag kampung om to koy manang kara naman tapa mangumangumah na patentak de maaya kananot para ito ta tamangan om ay ina payit pangano di kara det kamlahingan nga hari kamayan da ruba hari iti kamayan da lopu itinapat susyan kunti nga ay kamayan da lopu ay mangano da kayo dat ang naru-naru manan na ligot ay hirid tanga-tanga pumalig
0: jadi nakukura siyo napisak ah tinilan ilo napiramutan kan tiyo gita sangkurod sanong dat nako poris-poris nga mamaramut kago tabi na eh. Hello, kapisa nang tatuang. Hello. Araw mo uling ko. Halo, kamusta na nandito ang Adela ba? Harap pa susu yan, no?
2: Hindi nga pa yung kakya.
0: Ba, may na.
2: Isa pa ka ba, duhay. Ako na, basta nga natin yan, si ay ko, ama ko na, suwang rin na din sa taduk. Agos ay na, na. Hindi sa dako na yung tatakasin yung ay na. Nakita ko tingawa sa kalimantan, hindi ko dahamin ka kuliya sa yan. Naikatungol din ako ko. Usawa ko, nakatawa pa na, gusto namin ka, kaanak sa tahan ko.
0: Ayan. Ano ginasaat? Ano ginasaat? Makiano ko?
2: Tunturo, kabe, mutunin niyo ko.
0: Nunugya, tunturo?
2: Ito dulo ka.
0: Oh, ito dulo. Oh, har...
2: Tangan, hindi. Ito ko na sa kampung sa bangong kautis.
0: Baba, haro, haro, pengulod.
2: Little baby.
0: Ah, haro, haro, pengulod ba. Pwede ko. Ano ka na? Pwede ko, Adela. nasalada ni da tungo. Tungaw. Sa mano na po, man bagiha po susa at tungaw, Adela. Didi, kamusta nang tutung? Apo si ko. Baro pa malawan nung harap malawan balanto ko maramit nung ISO. Kana kinango to kapakatun sinding sinding ti ika pentana may ginawa ko man ta di Justin Losa so tunan dot au magidu nulu dogusawon pinempatan di John Sio Ramisiti anye.

0: Dari PJRM na po nga pohupan patilongbos na palinta, insalam manguhok mingang balanjama si tulung kinuhan, miyampay pangkorean gatang ipialitan, hapon gisam talunaw pagpihatus, muntok magisusway babarang kabunan tikita daw. Tulung kinuhan milang mangintong tadaw ang kinayaran kaparagam to susamot, mayapautan pjrm.kpdn.gov.my. Kana pulogoso ko siwa tanto sa nuwiti muntok magkikit balanja basi. Rahma itu berkat.
1: Aum haruda sinding, aum magidu nulugu saun kangkonga harati pemelawan, may toko onwad kesehatan. Hello, kabisanan dato tuang. Hello.
2: Hello, LV.
1: Kabisanan dato tuang ibog, no kabar?
2: Oh, masanong. Nga sagit to git bay na FS nakarasam giti no
1: ba masanang na igat sagit sagit at haro gumo na tambalit na pasan da talaso
2: eh no
1: ba mno dia posisyon to ang bena
2: at no tere karadat kasarahan ko did tara atay LP kasarahan ko did sino pa imama ko ila di kampung sukali talipok no iti no pa nga ini apa itu mama kom orang awi
1: oh orang o
2: no
1: orang o mana pasusuan na
2: tin apa mama aku dengak nakapemiara ada kambing boh ini apa kambing dengak kambing di ketua kampung nakanati kambing daw kapatay boleh ngom at tahako daw di mama ko. Pero oh, na di mama ko pinasusu daw dot susu sap junjung. At no kere kagayo ni kambing di ay LP nga o kan ka pakatapan di mama ko dot sa kateri to sumadan daw takan o.
1: Oh.
2: Kau nauba si kambing di makan dot takan o ah, magkatap dot eh sakot to pakanan dit mama ko. Papasusuan daw sususap junjung dito koro pang kagayo pang maano daw ajaran papakan na takano nga panday din makan. Jadi wila na din makan ng nuteri mo iting hai kambing dat hirid imidyang makiakan.
1: Makiakan ka?
2: Oh, may pakiakan na takano.
1: Oh, makiakan na takano. O kan ka makiakan daw?
2: Makiakan makiakan na takano lawson ni kambing.
1: Aha.
2: Jadi kagayo na di nuteri tontoluhan ni kambing kusay kagayo na di nga panday na di sumuang dahirin walay kambing bila na po lumuwi-luwi mama ko dahirin iwawayaan na di lamin nga mga waya kambing na madok. Naubas na di
1: menentibong na gini. Ang pipaju-paju to gaya na.
2: Ang pipajuan mo tidit mama ko.
1: Nah,
2: Nuteri na pa ito ko rapa nga pikibit-kibit daw, pasusuan daw wat butul, sususap junjung. Nam, may na di daw ajaran mga kanotakano nga. Tuk, igon na mga kano bagalotasod makan. Dot impiring. Aw mga aw di panday magkatop da sakot.
1: Oho. Kukurayan di kambing na. Gumayo tay.
2: Bila. Tumahi nga. At nuteri. Ay lang ni mama ko dot itay. Ako ang gayaton na daw sumaribaw. Hirid. Iwalay nga. Dot sumpahin suwang. Napayaw. Hirid. Waray nga.

0: มดบนไปเอาตะตวงให้ริมปุยดหรือว่าอะไรมีคำวิ่งเวลาหนูไปมองไอ้ตมุ่ยมาหมาคู่กอริกัดไม่ตมุ่งอ่ะไอ้ลานดีคำวิ่งดอกริกัดเรียบไปสะดุ้งไอ้ย้อนนัทุกาวดีคำวิ่งมาหมาคู่nakagaya ikan bingung kagayo no pandigi ay kambing ani mandi da o jualo iri
1: ade
0: no iso iso iso iso idi kusay nagi haradi magihum da kambing ma idi da o jualo e kambing
1: oh usi sisian nagi
0: Amirin asisian nindan ako no kondan tapatay nga arubat ka piyo
1: Amirin pun do nga alaid-laid pada ripeng kompi nga milo nadad may tutu da para ikan to
0: no tayo rito no, no sukod dumati ka piyo
1: gumayo yun kayo yun pa kanan dati ka na
0: hoy
1: gumayo yun pa kanan dati ka na
0: Amirin takano dito man daw akano dito daw di mo panday magkotop may na di gidaw tarano pas uteri arubat na gilad tapatay dat pumugot na gilad jualan kadit mama kum may di daw jualo ikambing Irene dahadid kasarahan dat akan naman kung kambing nga milay dagyan ubaso imamiarag kambing
1: Ba mumbal na mamagampi kago sumaron dati ka na
0: da nga nuteri taso na ngayon sumado dahitid nakaumbalin nakaumbalin kung nakano dat it kambing dat it sabutan tigit mortuwa di lagi dya ay LPD
1: may pasang na gini
0: nuteri ito ako na dahiti namati buli mo miyaran kambing dahiti ng pakiawi tayo ko dilat ta itanak ko dit nakasawad tulong dahil agkironggo inanam di kambing hila di dagya minumiyara nga ta narikatan mato di panyakit to at minagayo na di minagimputa at kabang ka irina di nakapatay
1: bam ko rin po nda
0: inaano ko sabutan tiket bortwa di lagi rejad la sim Philip di
1: baham mumbal pun dagago dot magihom na kambing pongsi ko kumade
0: mangyagal na iriri na kasan makiano dal sin din buli
1: milen dong ako ilan natumbo ya nung haratim po nga umbalan ka sa'yo enda
0: no na pa sin din di sa ready Mere engkiang nga haron ga na ko ni diti no pamadi.
1: Haron na. Manta ko na da supan.
0: Mano pa supan la. Mapo okay, pon si ka welte.
1: Pon si ko kumade. Na ko na. Kambing pakanan dati kan. Kumada anda susah dat mamonset pakagasan na kambing at. Milad pakanan dati kan. Baham isa pemalawan pagulukin ng otok sinding. Hello, kamusta na tatuang? Bakit ng otok sinding dito ay magidunulo dagusawan man tadi John Sio Romy City Island.

0: Baham sa rokodad manua tong kombolutan hitihid FB hitihid di TikTok apo si ko au dati nuire dadamot pedi ti tarhat babayan au pedi anu nga pengkuro po megal di Rostina dami nogi i Julius Wong Wong kapisanan data tuang Julius Miklaran Suang hiti nagi menai pangambalot hiti FB kasalimpahan miti lombus med FB posiko kumada ketensanan bahum kano kodot patad pasan mayak da WhatsApp ikusung isa siam apat siam kusung turu walu megala pasan di Florida kinajilti kadaw shalom di JLP kapisanan data tuang kumadiam tensanan magikinang sabab FM bros dusun sonong kapio kapisanan kumarajat tuang bayana sumuli da pasan di Flores Boyjol Helen Yong Dolores Asing Lucia Bibi Lucy Doyo Joseph Patilu Mares Marudi Minggam Satur Managansing Adila Devanson Emilia Gom Ivy Munang kampai nagi ison to bidit ako na right nagi lihuan di JLP tuang bayana pasan ku nukabar kayo lansan alidas terimo tilumbusot toko pagkambalutan na namat pagpimpasi kapaladan kadaw posiko Florida. Basining pati lambos kana kinang hot ko sinding diti amo aku nakarati manta di ready badang
1: kurita no diesel gunaan tulung suway bayno onuan budi diesel milang pangaranan kuman tulung suway amakon ko mentok no paganang kanto sama diesel talo kurita milang pangaranan kuman talo tulung misuway tumanod kuman kasakayutan kapailangan pati lambos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa 388-85-85 isa 388-88-85

Muntak na kayo harhat ngayon na suab. Iti pangilaan dat ko yuan tawan muntak pagunta ko pagunsabah dat kahapod ang talo tulan kahapod doon na ribu doon na pada manam dat kasawan rumasamid pira-pira kayo nun doon sa depan tangus maninggaro did pira-pira kayo nun idwatas ponsakid sutanan dat dangatuang tangus maninggaro did pira-pira kayo nun iwatas ponsakid nagi bawas tasagit doon hapod ang talo darja celsius ang bawas talasu talon hapod ang mapat darja celsius. Ila panglaan dat kayo ang tawan, muntok pagunta ko dasuab, ipinalabos na kopisan Meteorology Malaysia. Bamtilang musanta ko malihis, may apay sinding diti, sayang itu dulu manta di DJ MY.

0: Paham kinanghat ako pasan tambalot eh.
1: It ako nang 100% bit gulupo megaldi gunsin

Masa ada pentano detit keselimbahan sebab VFM Bros Dusun Tatuang Bainak Kadau. Jasi mindong kam sana tatuang ponsi ko. Am tilambusan kun palambus pasan pinatad kam balutan pasan peti lambus diti mbah. Manta di yatim. Yatim modili. Kapisanan tatuang tempina yatim modili posiko tu pain rongo udah kasalimbahan diti. Ang pasan manta di Joseph Patilo kadau kapisanan tatuang tadau kaisa DJ pipabasan. Semuli aku pasan datang ke Kambolutan Megali Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Lucia Bibi Inai Rosso Good Inai Melia Sandakan Charles Lajinan Datu Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Moroit Morris Morodim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita M.M. Suk Ijoz Mining Joseph Kelombo Patrick Antang Petrus Quintin Kasih Joachim Kubot Florida Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Inggam Satur Albert Sipaun Maisanan Tambalut sebab VFM FB lagi makinong radio kalansanan nang lidas ngay terima kami anak DJ ka o si kotaga yo boros dusun nasa nang kopya isa nang iti pamagunan ka DJ Sepatilo o si kotaga Sepatilo mga taliban pasan mantan tambalot ako imunah kapang kadaw kapisanan tatuang DJ kapisanan at pendalan karaja gisam jam kapodam 2 pitang atuang palumbus ako pasan kapagulo kumad DJ LP ang paganakan na naging kambalutan kasalimbahan Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun kadaw Maria Johan Mary Ann M.M. Suk Jenny Lau Jennifer Jen Linda Darita Yutong Amizan am naging muntak tayo sanan makikinaw kasalimbahan Boros Dusun na sanang boh inang bon na boh ka makianod sinding rumame teka lang adon ako di ka ponsiko kadaw Posiko, sa adat pengulo dito tuong bay na ito sinding na pakiano nulo nga nung haro kasiwatan ng balangkod po ni nung aiso nga balangkod po ni dat iti po to buntol ka tapinay muna posiko to arahian na sinding nila Iya pa umyama manta di tensin je masawat susutunan ika na sangulun ginawan ko di Stepeni LC Padan

0: Hai, Anang Tatuang di JLP. Hei, rumah sama itu dah hati. Sapa kan masa po itu rasam itu.
1: Nah.
0: Iya, kesalahan ku tiba ini ada jengah. Pasal lagi karaat kesalahan ku tiba. Dan ngomongin malah yang ku di lo. Paitan na gulo pa mo. Nandahat. Asuhu may tamang nandahat. Atok kami nang na ikarada. May pingano di din. Tanga sangap may pingupo nga di tanga luwang. Ano ko na punda uga dahi di jenga. Sa misi ako may ikarada si Malakol. May napimpugos di para eh. Kori ya sa muti ikarada ha. Bungo ka magungo at ikarada. Mga may tinong nama na pun dadi malahing ang kabangay nandad kung ato kay sa misyaki karadere din to di kayo amakiano ko dana di sinding di ambus mo di asa karuhang modap ka to asagit ka masagit mo titi di jito asa mo tiga pusan titi.
1: Bapak sih kau Jelina. Aisyah korang bodoh. Balan tak ada papolu di tipu tu bentol. Mereka galat Aisyah pengulut tatung pena. Ngapa ni lompat kena kita nak tahu sinting di kau pusan mantan di Datuk Francis Landong Sutenan kadak tebok kau upus ku dia dari tim si tim bandaran.

mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panamapagjam mayad permutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onom siyam apat aso walwalo talo onom siyam apat aso talo.

Amo kalasan na nalihis ka no karong oda. Duh, sinding ditinod di. Ah, iti harot isa at kapelaan karet diti tababayan pitabangan Tagayo, teko gotong royong perdana kati. Milangga dot kayunan kalabangan di mohing ihiloid mohing kidon kampung Nambazan Penampang. Ang poharan iti dat ka talun hapod ang misa tulan ka hapod at tadaw ka onam, kampap dat tadaw ka onam, mimpun jam katurug ko sabon. Iyon nun na pod at magititimong ay tanak kalabangan mahing kidon kampung Nambazan. And sanan magigyan kampung ang miyala ikiharot puro paganakan di nakalisok tayo pinalisok di tanak pamalabangan mahing kidon. Pakiyonon dat rumikot may pamilangga dat kayanon kalabangan dat ontok kotalun na pada misa tulan ko po diti. Misa kawaguhot kapailan iti na pong akaret dat kapakitanan dat isa tieta it kiuhu dat tempua bersarang rendah kati. Pohoron dahil ay Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa ang Pustaka DBP Kota Kinabalu da kahopodam turu am nagi kahopodam walu tulan kahopod 2000 doon na podam manam mimpun da jam kawalud da tuang isay-say asimbayan harahat timpu nga may ko nagya intong dat tieta tempua bersarang rendah diti pohoron dat kahapodam turu am nagi kahapodam malu tulan kahapod masinding pati lambos perangahan ku nulu rugading mantadi maun anak sutanendat mengudut kah pinempatan di polo am igidik.

Kombal ko tayo kikita sa sangulo ni di kangingis. Ngayon, saralam ginango daw, maso ko sumap kahagakan pamisarahan, tayo karay tanda kamurungan. Kahagakan pamisarahan, okan ko kaluhayan. Ilo na pa nga kabalingkangan kalidasan pamumusaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulagas sa yalad asang lunan managuang. Korhangaya lo, muntok pagkinaw, anhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman ko't kahagakan pamusarahan, kada pulas ako pamusarahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalot dit milad tumbayon, teka makiano panghupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarahana, makiano panghupan akan kakamayan dat aluhay. Nga ilo na pangalaan ko pagulo, dat ngumang lingas. Tikit tulun asa kayot kinanghan, ratian, amkanud kasiwatan dat kangingis kawago.

Ampun si kau kepada kaisan pahit kakal pada pentano udah kesalimbahan niti gisam dat pitangat tuang. Arhian aku ngit pelo dah kayu mentok di arhian dat makinangod keperangan sinding sinding tomod. Kanu tu milam bus makin ngomu maya dot RTM klik maya dot frekuensi gisam jam ko iso demi susuap mentok keperangan dat sinding sinding dusun kah. Ang pagulanan ko dot mangusik ko kumara kay tesanan ni pinapo ilang minanhak trohian dati kasalimbahan kasalimbahan takot tutung bayan dati ang tilambusan tako makinangaw sinding tumbayaan ko at sinding pinakyan dati tambalot ay so korhang madap manta di Ambrose Moody kasalimbahan Bros Dusun Sabah VFM sanong kapiya.

0: May kad na pangakon ko kayong tutunan na tomod ngay sa pagitanan dot kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansoy megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisom na doh kakunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karadyad manikita daw ang magumupo inisiyatip ang paghupan parintah dit patahakon mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanong dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tay ka aumila man intangay nga o insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kiradara ago maykad no, atagak tay ka haro kaundalihan dot maklumat lamus-lamusan dot may pangalan hilid jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, paingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.
1: Jam ka pa na misa, lima na pa na mapat. Minit na tatuang, isan po ng kausi ko kung mado kayo to, insanan. Muntok ditaw na tumbaya sinding pinakyano kada ako po kaos kada ako korologo dat makyano sinding ka ay ka nagiit ano, taliban na tingaran aw na tumbaya nugyari aw na kolombo sa pason dit pinatod ako yung ay ka nagiit kada ako korologo dat papatod dat pason muntok kapailan ako yung muntok dat kapakyanoan sinding na po nga tikid dat tatuang tadaw ko tolu mimpun jam ko hapod gisam jam ko pa na misa tatuang baham sinding tahuri na po dat kau ni ko nga saira insodo manta diri na mudin amnung harho kami di nakadala gasaw di nakatalib dati kadala ko pa sangat lagi na mo aw maolong dumadap manta ng tampinahin ako pa damot. Kalansanan na kopi roba kawagu nuno na pohaman na kayo dasuab nga kalansanan na to senong-senong at kenda dalano senong-senong at kapapanaho ba senong kadepan senong kepasikan dasuab abarakatan to kono dah demi na bangun mantada LP Harap Filipinos bye-bye.

0: Oke. Ani aku konda timu nansak sanggalas. Pinangson aku.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taga labi akasip intora aun wangon no ulun bokot. Gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angiwitra aruol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa kasuangon anginum rasungoy ansap, karuo sa sandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, angin vetra inan apihah.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Mitawag indarang mabulis na ito.
1: Akapanday kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah kainsa inukabra negeri hitu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan ra daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nasau kraintok sasailon muay rasaraton nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar amking nuluaba sandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Rondo nga saat tiak kasangkayan mo yun? 5 jam ang kota kampinan amalas sa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalas sa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aburok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Rondo Plan Ratimpu Awar, Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2023-2025. Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nakayaknya pepasingkatan, katutunan pangindakuan raru-rahu, pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris, rasikulan, ampapahintalangan ranilai kurikulum maya raperingkat.

0: Masuau to mai mo.
1: Timadang, Timadang, kiba lagi punti.
2: Ya, ya, ya, ya, Timadang, Timadang, Timadang, bombangan nga kiso. Oh, bisa, bisa. Kano, kano, kano, kano.
1: Ay, anus tisin radio kinongon no diaming.
2: Kukumin na mo ko dada mong kinongon no tisin radio sa nakan FM, ang tawaw FM mo. Kaningaw FM nga kiso nang ikaka.
1: Oh, tegya. Masa RTM click kino kani?
2: Oh, no. Nuno, pwede bago nung akon ko RTM click. Tampat na makikinangaw nga bida makinangaw niti Radio RTM ipoing ka kang kudiyaw.
1: Oh, pumagyo. May aga ko mugumu na di ko ni RTM click na bay no. Pahing ko di Sabah VFM o Sabah FM.
2: Ahay, dogya kiso id RTM click i.
1: Oh, tiga.
2: No, nga na si Dabago na tohu po bago stisid. May gada sandakan FM, Tawaw FM, Om Kaningaw FM.
1: Hadi, di topot na ina boss na da pahing ka kanudi. Nadi, nakayo na nang si Mimi di.
2: Nako bago to Mimi. Nako to pompita nung nga ni Mimi ti.
1: Ay, aw di ka basa. Mbo na ihanda aw po nakayo.
2: Eh. Kamiho na di eh. Ha, hiyatuhon. Mumahidi hati madang no. Tinaw po.
1: Oo, no.
3: Blue Hole ikiva iturumbu tingkayu suok davel lahadatu na po nga luak obulaw o itomitom miyagado hinsaw mato itagazo itatanga kadatan inadadi sengyan kiva luak ihobi inahom mantad dasom dat posoyhi dino na intutunan nogi o Blue Hole sabagi ungi pointuidong iopwavang miyampay kogingahan vatukang o mamamasih idat. Nakita o Blue Hole in suok davel lahadatu do iso tinimungan tutumohob scuba o mononaisuk ngawi taman-taman Sabah di kapadam apat buhan koduvo taon duwang aibu o padam bahu ki inahomino do padam himomita o iiso no Blue Hole in Nakita in Malaysia gisambay no diti. Gisambay no diti, kiva onom Blue Hole Nakita in Binon. Ino na po nga Dragon Blue Hole in Pogunsina, The Great Blue Hole in Belize, Blue Hole Din in Bahamas, Blue Hole Great Barrier in Australia, Om Blue Hole Red Sea in Mesir. Kinoy muhazan Blue Hole diti, pisosomo adadi ikoton tutumambuhoy, hohobino tutumohop mantan pototongkop vinon.

Tapi pasian om tabi bebasan tabi Malaysia madani ku madia zu sabe bim kiki nang ode kesempatan bos kada zanda dong sebab diti abram tahu buhan ko opod duvo ngai bu duvo ngobrebon nom tabre gong abi tada ko duvo nuna balia zu dong sebab diti ketohodan ku mata bring abi dan kiki nang ode kesempatan bos kada zan mantar pada jam ka 4 ngopod minit pada min sebab yang pai makin nang ode hozo pomohis tiginabo do min sebab di. Oh, maputan bagum yang pada go DJ Suga dari kesempatan bos kerajaan itu. Apa pesan lagi som de jam ko si jam de dong subab. Ingko na abal yo zu de dong subab diti. Hansan abas yo kina posikan tada ubay no. Kepenak de yo zu. Doko pesian. Kepenak de yo zu. Doko penong kota hodan kumadit minamangun de dong subab diti. Temoy mo sambayang nga pagkukaban dokot panong katahodan kumadit minamangun temoy mo manak tako nakonsikan manak tako dok basian dahit ko po si zon na tako ino basanan tako da tigid nga subab temoy mo na da it ko basian da pompus da tadao bay no doanan tako i nabazan tako di awsong ko basi di tadao ko niyab ay karapipi o tadaw di nakatahib o kabayit ako tadaw riti miyampay o nopono nakonsikan kumadit ko po si zon at ako zikoy da iti dahit ko simbahan boss ka na zan tapre kong abi o mohis di ozu o mohumbos po nagi nakapoyhan kumadit di ozu pentanto no ay sa duba ay sa taho iso na dahit pumagunan preko nga vi om ay no may kuhisay jozum yung pay na pipi hozo matok do timpo do kumoy so diti dahit timpo na jam konom gisam na jam konom taong upad minute diti om may kuhumbus magyadit tamay mo pipos boss na tikid ang subab monong kotohuod kinangot ako hozo di Natalia Atena.

0: kada no point tod no po kadi pinapatan di Malaysia Elizabeth Marina Rumba.
1: Kamalanan o Kamantilian Science Technology on Innovasi Sabah menuidang dohong pagsat
2: antur konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tanaw bayno
3: kinongo ahal ngawi babayno tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doit abal kinoisonon koto huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud if RTM no po.
0: Mega tamoy moy kata pada jam ko tu tong 4 minit jam ko 6 tong 4 minit pare ko ngabi ang audio zuti abalo pagun tuhu da bala tadaw baino ko pengingatan ko mohigan sondi patimpunon it umulan timpunon pambala jalan tavasi papavakas do kosoangan jadi ang audio zu abalo pagun iti da paimpono da jam ko 6 tong 4 minit nyombos na pamyang paida guided ko semban bos karazan.
6: Kung subong toko do manginom vag tapuak do hobi o gumu mantad ko vag tongomis. Manginom o nam gisom vahugala sa nga daw kokonop no nga mozo ino kumakapagatan om kapokyanwan taso sunghun mantok mintong kopyarangan o mintamong kay dasan tinan. Nga, koy hoko nang ko, manginom do vag ko hobi mantad kontob i pinunuan nga kapagavit do kabahingkangan kumakay dasan toko o hobi no kumahuhun sa tawak iasan sagan do pakalaja do papahabus gin mo upay itinan. Mantadi no, sundong tu manginom vag avasi muntokay dasan toko nga patut do paguhonon nogi o kopyadangan pointatap.
0: Miombos dahil kasimbahan bos kada zanda break ako nga bi ada timpo diti pentanto na makinangaw mazara si Zampadam Dupa titik 2 FM ko na pala handa zo na makinangaw dahil tizik kay managli zo kapamuhisan kinangaw di zo Florencius Mojikon papahangad do ginabong.

Hazaw ni Florencius Mojikan dari kami papa hangat daginavo ko. Minokovito ko daw jam ko va jam ko nom penembahum ini dengan sebarai pegunto ko. Kopi bosian ko batu dengavi di mama so nagirati dapa petaun da ada tanak mugad mesikul dengan sebab diti. Papa inum nati da dengan sebab diti da do baik hinaso. Papa taun da panagi da tanak mugad mesikul dengan sebab diti hobi nak dengavi di. To moy mo iti no. Ya bazan to ko. Semono kibado tepedai teko kibado sikul ngapi do ketimpun jam konom apat ngepedom himo da sumuang dait sikulan ambokan kibado jam kotu tong opat minit oh matangkang ngau na di kozo do dong subab diti bonehan do sumikap dati kibadati do ngezon pebago obi no dait sinikulan nga bi ansanda basi pinanaw dodong subab diti ay so kabuhingkangan penghinu dapah day mentak da panaw da pagkatan dodong subab diti makina ngaw nagina mazada astro bahutu ay so tabarigo nga bi dahit kasimbahan bos kadazan om tamoy mo nagipihi deozu da si zampadam do botik to FM omikwa dati dahit mazada RTM click sam pamagunan na makina ngaw dati kasimbahan bos kadazan katawadan kumada deozu tamoy mo mamihi dati kasimbahan bos kadazan sabagi na tamahut deozu do dong subab dati na aw dati ni oihan do jam kopyo na dati dahit timpo dati dahit pogun dahit hadahabos ako na pa ko dahit pogun Malaysia nga habos pogun nga tanto na do ongaw dati kongaw dati kasimbahan bos kadazan miti hombos babay na mazada RTM click Pinyo pangazan kinungo di Ozo Hozo di Justin Tadius

0: Magisusuway tayo na na toko om na katangkangan dino. O hivan toko dumabos katahuadan. Muntok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos ipohomuson na niagahi olati. Ino no po nga katahuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katahuad no om pobos no katahuadan. Katahuadan!
6: Pakazan takaw isa po bago hozo di edwat kubot pagwira o ngori o zu da o ngori o zu ti ya balapagun. Ansan ay so tongus kyo? Nahitin na po nga tongus di tumahib na po kadi edwat. Kinangot ako.

Tapi ko nga vi dong sobability kiba o duvo kapayhan o swang hamin. Kapayhan swang hamin kumo isa na paditi tapi ko nga vi nga namitagay mantadi. Mantadi Jessica Yupa damantad kampung Lapasan Telipok. Pinapayhaw damdi dupagun i Sindam Bin Bangkyu daman di jam katohu padamhimo minit damdi susodab di kaniyam kapadam dupabuhan kapod dadayho i kampung Lapasan Telipok. Manta da dokayadan iti daman dupapoyho da sabia bi Sinakagon Bangkyu dadayho it kutabulud sabia bi mantad da Sabah Society of the Blind amtapinay walisom kidubangan nga bi det sodomit somok to sokon tinan itong tiagak Sindam Bin Bangkyu do untuk data daw subaw kepada mapat buhan kopod jam ko iso tongpod minit do min sodop do day ho id habangan semuluk kampung Lapasan Telipok. Moy datay nasan ko Zodio Zeus suguto ko kapayhan swang hamin kumaysa na paditi tabnay ko ngabi nga nambitagay mantad di Jessica Yupa da mantad kampung Lapasan Telipok pinapoy ha da midupogun i Sindam Bin Bangkyu di jam kotahu panamihimaw minit na minisasadap di kaniyab panamduvabuhan kopod da day ha it kampung Lapasan Telipok. Manta na daw kaya daniti, damano daw papoy ho, kumada. Sabi abi Sinakagon Bangkyu, it kotabalud. Sabi abi tinimungan the Sabah Society of the Blind, it nombo na po sa ngizon. Dabinay, walisam kinubangan nga bilet sa dumit samok. Tosokon na tinan, itang otiagak, Sindam Bin Bangkyu. Doon takta daw subab, tada ko tahu, kapada mapat, buhan ko po, the jam ko iso, tungopod minit, dada nga daw, dada ho, it tana kapamahatan tanak habangan sumulok kampung Lapasan Telipok.

Om nagi kumatap na nga vini mama sa mga zadatinan. Tumtumoy mo na poompus muntok na daw bay no o hidas sa tinan. So, kada daw po pindamay ka Zokyo. Masuti na daw mundong pada taluway. Hisan ko siya sumiyang pay daw hozo. Ong adeo zo hozo di Dennis Tabrikungabi. So, po no itandi dito. Bay no kinong adeo zo hozo di Simon Cornelius. Madat. Dahil kasimbahan boss ka na saan. Nikot binasi Oswa. Utamay mo.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Ay, Nizo. Kayo doon maya bakas. Ay, doon toko ako na kuloso di hasin na lang bakas diti.
1: Kada ko susa asi, Izo mo iti, mamama ditindama. Nagibago, kung kamialang nga lang bakakuk diti. Iso, pinulo, iso, tambang bo.
0: Magun samang ko na ko, Zo. Ba, ano po bago ko diho, no? Giyon ko po ng luya.
2: Permiso, permiso.
1: Oh, doy!
0: No.
1: Asi, no kay do na yung bakas. Agar nga ako ba? Katapay pa man ako ba? Opo, nando ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
0: Aray, Asi. Oh, ano yung Asi?
3: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sa nga nudong tahun diti. Dogo isang nudong tahun diti. Hey! Magasusod iti mo siti kimalisin. Aw ka basa mamumuno bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamumuno bakako.
0: Hay, asik. Oh, no yasik. Para ko sa

0: Pues...
1: Montok po pohambus ka paihan tay kiva pagwatan ko gampit ko susan it kinizunan nu. Kavasa tumubong hong pod panamangan ko susan pagun saba SDCC i pakalaja nubong oprem apat jam id mumbul hotline tay WhatsApp ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po wagu ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.
2: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
3: Oo, bo. Kapa di ko niya. Bono dito daminda na jam ko pod doday ti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na kita mamaguno zodok lita sundi dati.
4: Siyaw, siyaw.
5: Ay, siyaw na diya, zo. Ahad ko nang minindad.
2: Isyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahu apat minit pa si kami nang dadyaw na iti.
3: Oo bo, isyaw na kami na boss na miyan dato ko na mamanaw ka no. Nung noy handagay do sonod ko, mugot na gina mamaguno si ko'y kulita sundi.
5: Kada ko hodong bo, no bo po hodong kulita itindahan nun diti no.
2: Miyaga ko, ako na ko'y hodong bo na ko'y talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
5: Ko'y hoko no, o gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na dakanto. Liminuo vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
3: Ano vagu? O gumu no ko zo pangimbahasa no. Ba, ano vaguin da don no? Ano no? Mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Zodi da Brasia tapi ko nga vi tupus tapi tuam nego pito ko de jam ko tu du pong pot bini dong suvare pagunta ko o min sar babaku at pringa vi da mo tumano de maza da TikTok saba VFM so ang kono de TikTok saba VFM amo noy no zikoy tanda da like da zu da dong suvability moy da tamoy mo na da so ko dong de zu kuma de dagay de saba VFM katanan ko bat pringa vi da maza da TikTok diti babay no masa mo penuh diti mazan na miti hombus mazara TikTok saba VFM da dong subab diti ti hombus sa kadung dia zuko mari da guide saba VFM mi hombus dit ko pomohi san tre ko ngavi Lester Dale Sabinus Mojikon nung

Hazo sumuso at tabi kong avi. Isa hazo ka bago na gidi Julius Lancaster lo jungin tabi kong avi. Minungaanan lo sinimban kopasizon.

0: ang oiti id Saba BFM sa himbaan Boss Kanazan.
1: Iisolo id Binon, Binon.
2: Noikot inasi om oswaw tumoy mo.
3: Naikot binasi oswaw tumoy mo. Tapos nga ngabi dahil ko sa himbaan Boss Kanazan. So fay ka na makinangaw ko mazad at si Zang mapadamdum at Tiktok FM. Nga ang unog ideo zo da mazad iti Facebook ni Saba BFM Miti Hombus na maza Facebook Saba BFM nga ungo dia so hobby patu na inga bidet maza da TikTok Saba BFM. Dahil timpo diti dahil kivadok pa iha na kohombus ko om kohombus ko nagi pipio tapi na inga bida pinapabuzo nga bida pason do nga subab diti nga kon kapabuzoan na pason bagi ata daw bay no bokon ogumo ko zata pinay diti na pinapabuzo na kapibosyan do nga subab kuma sabi abi mukiki na nga dahil ko sa imbaan Boss Kanazan do nga subab diti katawadan kuma de diozo so kadong diozo aw puputuh tomoy mo aw hi miyong payragay dahil ko sa imbaan Boss Kanazan do nga subab diti. Noi mana to ko ngatan tu dadam mohis lagi na bo mi pai do do ko nikut bari ko ngavi kinong ada sup nyempatan di Petrus Martin di Nick Tundal hinugu misunisun
4: isa pan hinugu na mai

Also, this definitely explains all the tapre ko nga vihivay no in nakatahib. Namot ino tapre ko nga vi. Kambus ko nagyo kapoyhan. Akon ko kapoyhan. Ngayon nga muntok daw pumusaban dia zo tapre ko nga vi. Amitin na po nga kapoyhan na kiguno. Damantado ko pisan kohidasan po gun sabah. Doon tok timpuliti kakal po. Doon nantakan o kumuzon kamay dito. Toh subanon denggi. Dahil pagun da tokaw dito po. Ay sa panausap na po yung bibida na matok na mangusap na talua na kumoy nga kapungusapan na timpunon na kapungumuhig na kiniopon manta na din no pipiohang tapay ko nga vi do kanu ko na papoyhang kumada di ozo diti pipiohang diti ano datihang din no do may do mibad ako do antakan o tohusubanon denggi o binarit timpu po nagiditib masam o nagi nagi magadaw sa manu atanto ko sa titaban ni Tikyo tapos ko nga vi nagpipiyo lahan na kumbus ko poko mo diti tohusubanon denggi ikaw dati do muiva din no tumihombus miyang payragay dahi kusimbahan bos ka na dyan na dong subabiliti kumbus ko olahan din na yung kwadati mong ngipop do to subanon denggi hapas po zaw diti zaw di Jack Lee Goydon tapos ko nga vi ginavo na sindohan

Azori Jack Lee Gordon tapi ko nga vi ginavo na sindohan. Mega din ko moy kuditi no tapi ko nga vi. Mi pat ko do antakan dino to subanon dengi. O binadet pagunto ko diti. Jadi mantado dino tapi ko nga vi ki guno ko zo do papanaw to ko do pipio hang do ko pangipapan do tino ko pangipapan iti to subanon dengi diti. Mega no do to moy mo papanaw ko pamalisan om punson o kinezonon nga vi do paguntohanan edis it posahi hamin te ko kaday. Subay ko din, no, mamaguno, no, do repellent. Sangyan idhabus do hamin, ho, bino, ontok do minsusubab, gyo. Minsusubab, mega do jam ko himo do minsusubab. Gisob do jam ko tu do minsusubab, do dong subab, oh. Minsusubab do po nga, mega do jam ko himo. Do minsusubab, gisob do jam ko tu do dong subab. No koy, no, ha. So pano pa dezo tapre ko ngavi himo gisom tu ah dong subab dai min susubab jam ko himo min susubab gisom da jam ko tu dong subab jam ko himo da min susubab gisom da jam ko tu dong subab iti no timpu ko zo diti kumazon diti diti edis diti Amazon iti tagunok iti do humabos iti may pagyum do may pagyum na takanan dati kyo nandi namat ino po mon do aerosol do sangyan itso ang hamintay ko kaday kiba gumu may gumu ko zo piyon din na bo muntok iti aerosol din no Samono ta ko daw papa hambus daw boss ete ko nga na pa din no nga ikumazon do lasun na tagunok lasun nyamuk ka amanuan na daw usap pamatay gizok te ko iti jentik jentik kare abate dirti dahit po izazanan panimungan vay ah tinay magya kibado panimungan magya di kibado tanam do bunga dati matamoy mo kibado vay na day ho di mabibinasi daw mamaguno na daw basaan na tanaw hongon sauva tanaw o basaan kibotik na atahang Anangan nati o tagunok din na do i tutubong tadi pumaguno no kabasan di kivotik na tahang Sokyo nung humaso nga sikapan no do mungoy pakiusap it clinic tay ko hamin pungusapan it do dos Apoy mana na po do humaso babahak nati ba kada pohoy do sikapan no ko sa do mungoy pakiusap it clinic toning bagya dos jadi anuan tako anuan tako na daw sa kadazan kumada tinimungan kahidasan ko pisan ko hidasan pogun sabah damutok na papanaw da babazan ko pangipapan itid breko ngabi panamangan na mamom hisun id pasayhi kinizonan tay ko ti zonan tako da umibata da habina ti antako tako sobra na dengue diti punso ko puso ko sa gidabot ito pre ko nga bi habi na mutok diti dengue kyo nadiyan sana ko pihan iti manak de ozu do kapoyhan ko kamoy diti toso vanon dengue i aiso pada tuba da poin bibida da mengusap da teluan ko kamoy diti Tumiyo basta ko makinang oho zaw di Jingle Llanos Aiso Klaja Nga kibana klaja ba ito Mamunso nga video Tasubanan ay tampat nga video Muntok diti Nanduy nga video Aiso Klaja ka di Jingle Llanos Aho so kalati ka di Ana Stanislaus

Ozo di Anas Stanislaus dari Kongavi. Kopi bosian kumat dari Kongavi. Dah pindah pembuzo Kongavi dah pason. Dah dengan subab dah kopi bosian. Dah dengan subab Kongavi kaditi. Megano diti Florita Kinajil. Ijon Tati. Marius Marudin. Richard Binginos. Kopi bosian. Banta dah tinduzon sugud. I Helen Yong kopi bosian. Nagi dah dia. Sumuso diti i Edmund Jangkun kopi bosian tambahut ko kopi bosian lagi kumadi Lucia Mando kopi bosian sabi abi makikin ngaw diti i Joseph Patilo sabi abi da temoy mo miam ohi dait WhatsApp dait sabah VFM nga kagumuan sa tiyo diti da papahambus da kopi bosian da dong subab kana po. Isa pa bago ko poihan ko hombus ko tanto na ko hombus ko da timpo po nagiditi gisom da jam ka baho tong pod minute jam ka baho tong pod minute ngod zutia baltani bo tadaw bay no kiba isa pa ko poihan song hamin na tay mo dagay ko hombus ko da hapas po abaltani bo tadaw bay no. Hey di Venisa maroning tre ko ngavi husina dagay.